0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 19 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. That's up a line, Taylor Swift. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Sweetheart, that's the last hour na tayo ng ating program on this beautiful Friday morning. Teka lang muna, ano na, ha? May bala ka ba pumasok sa iyong trabaho? Yung mga nasa mga bahay pa nila, yung mga wala naman sa gobyerno, sila lang po yung naka 4-day work week. Kayo, may pasok kayo, ha? Lalo-lalo yung mga nasa pribado mga kumpanya. May pasok, wala kang agi kung hindi ka papasok. Walong araw pa bago magsweldo, mababawasan pa yan kapag hindi ka pumasok. Dali, galaw na! Pwede pang humabol. Kaya sabihin, medyo tinatamad ka na ngayon at na-late ka na. Pwede pang humabol. Baka mabago pa isip mo. No reason for us, you know, to be absent today. Kasi naman, araw pa rin ang paggawa ngayon. May trabaho pa rin. Mapasalamat ka nga, may trabaho. Yung iba nang andoy na magkaroon ng trabaho eh. No? Magandang umaga po sa lahat ng mga Tapulandia. Diba? Walang dapat na dahilan para maging Tapulan. Ang dami natin pinakakain, no? Tingnan mo nga yung loob ng iyong pamilya. Tingnan mo yung mga nandyan. Pag nagsabay-sabay kayong kumain, tingnan mo kung ilan kayong kumakain ngayon dyan. Tapos absent ka pa? Sayang! Kung ang per day mo is less than 500 pesos, kwentahin mo ha. Magkano din yon? Ilang kilong bigas din yon? Makakasurvive na kayo in a matter of weeks. Pwede na yon, di ba? Kasi sa 500 pesos, halos 10 kilong bigas na yon. Di ba? Tapos absentan mo pa? Hoy! Sulod na! Pasok na! Mary G. Floor, magandang umaga mga taga-Bonbon. Magandang morning sa inyo. Thank you so much. Ang Paboresha family, mga taga-Bonbon din ito. O, dagang salamat. Ang daming nakikinig sa Bonbon. Maraming tiwaya. O, padayon lang mo sa pagpaminaw ha para magkabugas at groceries tayo. Araw-araw po yan. Ha? Baka madaanan kayo ng robbing team namin. Ako po! At baka mabunot na yung pangalan ninyo. O, di ba? Hindi na kayo bibili ng bugas. Hindi na kayo bibili ng sudan. Kami nang bahala dyan. Still with me, my name is Jason Steele. Hanggang alas 7 ng umaga. Nag-message pala sa atin sina Fern at saka si Faith kanina. Hindi natin nabasa. Sila din daw, in God's time for us ni Faith, magkaroon sila ng baby. Oo naman, yan din po yung aming prayer para sa inyong mag-asawang. So, lagi nakasuporta sa Hard FM. And morning, Hard FM. Maraming salamat, Fern at saka si Faith, ha. Thank you for listening. Always. Still with me, Jason Steele. Kaya naman pwede niyong i-text pa rin. Inyong mga shoutout, 0961-892-4927. Again, 0961-892-4927. And for a break here, magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts, padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: So it's brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pagdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos, 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Sina Carl Hyven David. Magandang umaga. Shoutout sa inyo, ha? Mga taga, ano to, Makabalan? Good morning, good morning, good morning. Especially daw sa ako karon nga naglaba. Og sa ako bang hood nga buutan, gikusgan yun yung volume. Yan, JM Potpot, magandang umaga. JM Potpot, good morning. Unta makapil me sa inyong paghatag agrasya. Yon, Carl, good morning. Panayon lang sa pagpaminaw, Carl, ha? O, mga taga-bara makabala nito. Sige lang, panayon, panayon. Zach ng DC, good morning. Maraming salamat din sa inyo, may gineng. Sana'y magandang inyong mga buntag niyan na pita. At siyempre, makita sa family ng kauswagan. Thank you sa inyong pagpaminaw. Sa'yo nag-enjoy sa mga music, no? Yun, no? Alapit na napalapit yung ating draw. Abangan natin, ha? Another bugas. At saka, siyempre, groceries para sa another winner. Abangan natin lahat yan. 8:35, ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry. Small but terrible Kabuyaon. HBG Jerry, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Galing at pong Bulwa Terminal kanina. Medyo yung Bulwa Diversion, papuntang Kauswagan. May medyo build-up na doon, build-up na. Pero gumagalaw pa rin. Hanggang gumaan ako ng Julio Pacana. Doon sa may Julio Pacana, stop and go lang. Slow moving, pero stop and go lang siya. Hanggang umabot ako dito sa may Dela Street, papuntang Rotonda, stop and go lang din dahil sa may traffic light.
0: Ayos, nandiyan ka na sa may Rotonda ngayon?
2: Oh, dito sa may corner, Clemente Fernandez Street.
0: Ayos, may pasero ka ba? Wala.
2: Meron.
0: Saan punta?
2: Papunta kaming paralan, isang pribadong paralan sa okay. May pasiyo.
0: Sige. O siya, ingatan ang pagbabaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyo report, HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon, mga kasada, ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon, para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Hey, better check your watch and start right now. 8:37. Time check brought to you by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus a previous formulation.
1: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.

92.7 Hot FM kagayante oro seri 93.7 Hot FM Buginon. Oras natin, 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Mga taga-kamaman na nakikinig sa atin, no? Sina Roxanne Macha, Lormer Sakala, Candy Ato, kina Mercy Indiamond Sueto, magandang umaga, kina Ninyo and Sabel Baktong, ibang apo, kina DJ Nen, Liana, DJ Jane, tama ba yan? Jane, kay Levy, Jane Levy, thank you so much for listening. And also kay Mayor Miles, si Mama Hasmi, kay Pong Pong, kay Leo Abi-Abi, og sa BBQ family, thank you so much. Time for me to bounce. Maraming salamat. At tabayan na po si Dr. Hart at si George para naman sa ating music from the Hart program. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, di na baling mahulog ka sa kanal. Huwag lamang mahulog sa taong hindi ka naman mahal. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Hart FM, ang radyo ng Hart Goal.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Posibleng makaranas ng bagyang pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin ng mga consumer ayon sa Department of Trade and Industry o DTI dahil ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at transportasyon bunsod ng sigalot sa Middle East. Sa monitoring naman ay nasa 68% ng mga produktong minomonitor ng DTI ang nananatiling walang pagtaas ng presyo. Ang iilan ay minimal lang din ang pagtaas. Kabilang nga lang sa mga posibleng magmahal ang presyo ay ilang brand na mga dilatang sardinas, karne, gatas at instant noodles. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Good morning, sweethearts. Viernes de Viernes. And we're not gonna end the week without anything to put the smile on our faces. But here we go, all the way till 11 o'clock, mga love songs po. Ang magpapangiti sa inyo ngayong umaga, ngayong Viernes.
1: Indeed, we're gonna be putting smile into your faces today.
0: Yes. And into your hearts as well.
1: Yeah, and we're going to tickle your minds.
0: Oo. Kasi nga, di ba? It's a Kinky Friday. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Sa lahat po na nakikinig sa atin, Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental, and of course, buong Bukidnon. Maayong buntag, Dr. Hart here.
0: Grabe naman. Umati ka po ang ating usapan ngayon, Dr. Hart. Yeah. Kasi nga Kinky Friday.
1: Ano ba? Ano ba pag-uusapan natin?
0: Ay, eto pag-uusapan natin si Tukso.
1: Tukso! Sayuan mo ang home.
0: Oh, mahirap nga bang pigilan ang tukso?
1: Mahirap ba?
0: Mahirap nga ba? How do you resist?
1: Baka pwedeng hindi nalang pipigilan si Tukso.
0: O Tukso, lumapit ka.
1: Magpaanod na lang. Kung dagat ka man Tukso, magpaanod na lang.
0: Hala, saan kaya tayo dadalhin lang Tukso na yun?
1: Ay, nako naman. Isa kasi gusto natin ng excitement.
0: Correct, diba? Correct,
1: merong
0: correct.
1: Mga ganyan. Hindi nawawala sa buhay natin yun.
0: Oo.
1: Pero meron din namang iba na talagang they really wanted straight, di ba?
0: Yes, yes.
1: Pero yung iba gusto na thrill eh.
0: Oo. Alam mo ba yung tukso naman ay ito din ang isa sa mga nagpapainit ng relasyon.
1: Ay.
0: Kasi kung wala naman yung tukso, di ba?
1: Talaga.
0: Paano ba? How do you keep the fire burning? Or what keeps the fire burning?
1: Ay, ganun. Ano yan? Tukso ng partner mo o tukso ng iba?
0: Si partner na siguro.
1: Huh? Ano may yan? May kapatid yung tukso.
0: Ano?
1: Tuklaw.
0: Tuklaw. Huwag si Tuko.
1: Sige, kaya mo ba daw labanan? Ano yung question of the heart na rin? Mawawala tuloy ako.
0: Mahirap nga bang labanan ang tukso?
1: Mahirap nga ba daw labanan ng tukso? Sige, paalam niyo po sa amin. Text us. Doon po sa ating text line. Yes. Text law.
0: Kinumbat.
1: Ang hotlines po namin, 0917-1579-927. And 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Usapang tukso! Kaya nga ba daw nating labanan yan? Ano sa tingin nyo? Kaya nga ba? O magpapadala ka na lang? 9:16 nating oras, J Brothers coming in. Sabay-sabay tayo. Labanan ng tukso!

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bugidnon. Sharon Reyes right there.
1: Kayang iwang ka eh. Diba? Bakit kaya? Ano ba meron sa'yo na hindi ka mawala, mawala-wala sa isip ko?
2: Yung tukso. Yung tukso. Hindi mapigilan.
1: Hindi man pwede, pero...
2: Wala eh.
1: Ewan ko.
2: Nako.
1: Alam mo, George, ito kasing tukso, di ba? Maaring, ito, kinocompare natin ngayon, ito sa emosyon natin, di ba?
2: Correct, diba? Correct.
1: Relationship, mga ganun. Pero maraming klase ng tukso eh. Maaring ito'y bagay, at mga ganyan. Like tayo, di ba? Nagdi-dieta tayo. Pero natutukso tayong kumain na marami.
2: Yun.
1: Ganun, di ba? Nasa isip niya, ibang tukso yan eh.
2: Kasi nga daw, alam mo, Dr. Hart, may kasabihan na masarap daw ang bawal.
1: Ay, ganon.
2: Kaya minsan, kapag ganyan, nako, naka-diet ka, tapos biglang may lechon sa harapan mo, don't tell me, aamuy-amuyin mo lang yan.
1: Ay, nako.
2: Siyempre.
1: Naka maraming makaka-relate dyan, masarap nga bang bawal, di ba?
2: Nako, pag sinabing
1: exciting.
2: Bawal kumain ng ganyan, bawal uminom ng ganito, ay, madalas.
1: Bawal mong gawin to, di ba? Pero ginagawa mo pa rin.
2: Oo, sabi nga nila may, sige pa, ano lang ba, konti lang para pampawala sa ano sa laway.
1: Ang isang mabigat na sagot dyan, sapagkat ako ay tao lamang.
2: Ayun. Human as we are. Tao lang
1: ako. Di ba, likas kasi tayong kahinaan, yes. Di ba? Lahat naman tayo, may weakness tayo.
2: Tama,
1: kaya
2: tama.
1: We cannot really resist that temptation. Ika nga.
2: May mga temptation naman na kahit na nasa harapan na natin, minsan nakakaya natin siyang i-resist na mamaya tumatawa yan. Hindi kaya natin i-resist kasi nga mayroon tayong willpower.
1: Ah, di ba?
2: Hindi pwede.
1: Kaya lang, medyo yung iba may kulang. Kulang yung willpower, di ba? Kaya nadadala.
2: Pero ano nga ba yung...
1: Diba? Sabi, di ko kayang iwang ka. May kahinaan din ito.
2: Correct. Kahit na nasasaktan diba? Na ako, kahit na lubog na lubog na lubog na lubog na lubog na ako, di ko kaya kasi

0: Mahal ni.
1: Ayun.
0: Yan talaga yung pinaka-reason.
1: Alam mo kasi, ito sinasabi natin, ito natutukso tayo, nagpapatukso tayo. Eh, ang pinaka-bottom line dyan, George, is parang binibigyan kasi natin na satisfaction sa sarili natin.
0: Correct.
1: It's for our own self, di ba?
0: Correct.
1: Bakit mo ginagawa to? Di ba? Dahil masaya ka. Correct. Ginagawa mo ito dahil natutuwa ka. Ginagawa mo ito dahil napi-please ka. Di ba?
0: Yes.
1: Ako. Ganun din eh.
0: Selfish ba?
1: Uh-huh.
0: Oo, na parang gumibiin doon sa tukso. Mm-hmm. Eh kasi naman yung, di ba nga, nasa ano din yan eh. I mean, nasa Biblia din yan, yung pagtukso-tukso.
1: Ay.
0: O kapag kasi, alam mo, yung tukso, gawain daw yun ng ano.
1: Kaya nga malapit sa tuklaw.
0: Tuklaw.
1: Natuklaw ka.
0: Basta. Oo, ganun daw yun. Pero may mga tukso naman, Dr. Hart. May mga tukso naman na kaya mong i-resist. Uh-huh. Pero, ay, teka.
1: Maraming mga ganyan.
0: Oo. Kaya mong i-resist. Kasi, alam mong talagang hindi pwede at bawal sa'yo. Nakakasama sa yung katawan, yung mga ganun.
1: Yung mga desisyon na natutukso kang gawin ito, di ba? Maraming mga ganyan.
0: Oo.
1: Natutukso kang galawin yung kaba ng bayan.
0: Ah, yun na nga. Napunto mo rin.
1: Hindi, pinipigilan ko eh.
0: Oo. Basta. Ay, nako. Nakakasama din kasi kapag gumibin din sa mga tukso na yan.
1: Sige, keep your messages coming ha. Babasahin namin yan mamaya-maya ng konti. At syempre, again, our text line 0917-157-9927 at yung isa 0961-892-4927. Syempre, may naka-online.
0: Yes, at Facebook page po natin. Napupulol ako. Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:37 ang ating oras sa napakagandang Biyernes. Maghahanap buhay muna kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Joe Jackson right there. Gusto mo?
1: My number two.
0: Be my number two.
1: And this song, or that song rather, was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayon.
1: My number two, my number three, my number four. And so on and so forth.
0: Mahirap nga bang pigilan ang tukso?
1: Ay.
0: Sabay, hi.
1: Tukso, layuan mo kami.
0: Meron akong kakilala, sabi na, ay, napakasarap. As in, wag lang magpahuli.
1: Wag lang
0: sabi
1: yun.
0: Sabi na, hindi ko na lang. Hindi ko na sabihin ng pangalan. Ako'y tao lang na marupok.
1: Ay. Kok maru.
0: Ay, talaga naman.
1: Naku, ganoon naman talaga, di ba? Kasi nga, lahat naman ng tao, kung naniniwala ako, Dr. Hart, na may kahinaan.
0: Yeah.
1: Sabi nga, may kryptonite. Bawat isa sa atin may kryptonite.
0: Ay, oo nga, si Superman nga, di ba?
1: Diba?
0: Ano, nangihina sa kryptonite. Oh, pwede ba sabihin na, alam mo, babe, para ng kryptonite?
1: Oh,
0: nangihina ako sa iyo.
1: Unsa ko, ice? Natutunaw.
0: Para kang apoy at ako'y ice. Nalulusaw ako sa iyo.
1: At ako naman ay gladly na magpapalusaw sa iyo.
0: Ay!
1: Ay! Usapang lusaw mo na ito.
0: Sabi ni 1061, sabi niya, tukso, layuan mo ako. Mayong buntag, ganyan danan, mga katukso.
1: Katukso.
0: Sabi niya, morning, my favorite duo and Heart FM station. Sabi niya, self-control is the key.
1: Si ano to, Frankie Du. Thank you, Frankie Du. Self-control.
0: Yon. Self-control.
1: Correct. Self-control mo si self.
0: Yes, sir, mga cells.
1: Paano mo makukontrol?
0: Ano na naman iniisip mo, George?
1: Sabi mo kasi control your muscles.
0: Kasi pigilan, yes, sir, muscles.
1: Dapat magpa-flex-flex, gano'n.
0: Pigilan mo, di ba? Gamitan mo ng lakas, ika nga. Bakit ano bang iniisip mo, sinabi ko? Control. Nga na pag-uusapan. Tapos bigla kang muscle dyan eh.
1: Marami naman kasi muscle sa katawan. Hindi natin kung ano, alin ba doon ang tinutukoy ni Frankie Du. Ay, ito Mary Jane Dabo-Dabo ha. Maraming salamat.
0: Good morning, Buddy Jerry Quinto ng J9 Taxi, Gatoda sa Toda. Maraming thank you. Matsalam.
1: Matsalam. 0448, sabi niya, good morning, Doc Hart and George. Ikanta na lang nako oy. Oh, tukso. Beth here, always listen. I miss you too, Beth. Ingat ka dyan, Bunti.
0: Bakit pag sinasabi niyo kumakanta kayo ng oh, tukso, layuan mo ako, bakit may ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha?
1: Parang hindi sincere.
0: Oo nga. Parang napagdaanan niyo din.
1: Tanaw ko, Beth, di.
0: Ay, mga taga-Sentro Lapasan, Boy Tal, especially kay Jajam and the leader of the band. Always gino kapaminaw sa Heart FM. Maraming salamat, mga taga-Lapasan. From Aninale or Nail Residence.
1: Ayan.
0: Siya na sa Shell naman ako, Nail. Nale siguro ito.
1: Nale or Nail. Ayan. Maganda umaga po. Thank you for listening. 2745, sabi niya para sa akin, Doc Hart, mga listeners natin to sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen.
0: Mm-hmm.
1: Mahirap talaga labanan ang tukso. Ang magpapa-apekto ka sa mga matamis at mapang-akit nitong damdamin.
0: Ay!
1: Ay! Kasi ang tukso ay isang mali na bagay na hindi pwede to sa paningin ng iba. At sanhi pa ng pagkasira ng iyong buhay. Hindi tayo ligtas sa tukso. At dahil galing tayo kay Adan at Eva, kumain sila naman sana. Ay, sa iyo, Mr. Writer. Talaga, kay Adan at Eva yung reference. Eh.
0: Oo nga. Diyan kasi nagsimula ang lahat.
1: Correct.
0: Ayan. Kaya, ano...
1: Oh.
0: Kaya ginawang logo ng computer. At saka ng cellphone.
1: Ay, oo. Oh, oh. Alam nyo yan. Oh. Oh, familiar ba kayo?
0: Kaya natutukso din tayo.
1: Oh, yung may kagat.
0: May masyadong mahal, pero mapabili.
1: Sige na lang.
0: Oh. Sabi ni Jean Garcia Candia, magandang umaga ng Biyernes, Dr. Hard and Sexy George. Totoong mahirap pigilan. Hindi ko mabanggit yun eh. Nasa kabila yan eh. Totoong mahirap pigilan ang tukso, ngunit mas importante pa rin na pairali natin ang tama sa pamamagitan ng dasal upang mailayo tayo sa tukso. Kahit papaano natin itago, ang kasalanan ay lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya sa umpisa pa lang, ay magpakatatag na tayo at lalayo o iiwas sa tukso.
1: Yung
0: masarap nga eh.
1: Bakit ganun?
0: Ba't lalo yung kasamasarap?
1: Eto naman mula kay ano, kay Mami Naki Gomez. Ayan, kay ano pala to? Friend to ni Mami Ann. Yung Mami ni AJ. Mahirap na pigilan ang tukso. Pero hindi ito magiging imposible kung malakas ka ng loob na manatiling committed at tunay mo pinapahalagahan ang taong kasama mo. Ang matukso ay bahagi ng pagiging tao. Pero ang hindi magpadala rito ay tanda na maturity at paninindigan.
0: Sige, marami pa tayong babasahin mamaya. Ang daming mga reaction sa tukso na yan. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM Bukid Noon, 1018. Di ko kaya. We got Carmela Cuneta right there. 1018, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Two times na inom, two times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 cents ng SRP per baso. Bili na. Ay, Dr. Hart, ito na yung mga sagot na mga...
1: Di ba talaga kaya?
0: Hindi kaya. Ang tawag doon, mga rock poo.
1: Ay, sapagkat nga tayo tao lamang.
0: Ayan. Hindi ko kaya.
1: Hindi
0: ba talaga kaya? O baka naman pwede naman. Siguro maaari mong makontrol ito.
1: Mm-hmm.
0: O, depende sa sitwasyon. Kasi kung yung tukso naman, kung nasa eksakto at tamang sitwasyon, bakit hindi, di ba? Yun naman yung ano ko dun ha. Kasi natural yun sa tao.
1: May bakit hindi ka pa dyan.
0: Kasi nga naman, di ba? Natural yun sa atin eh.
1: Oh, na ano? Na natural sa atin na ano?
0: Magpatukso at matukso. dalawang bagay lang yan.
1: Uh-huh.
0: May dalawang tao sa mundo. Yung nanunukso ang at yung nagpatukso.
1: Nagpapatukso. Alam mo kasi, George, minsan kasi hindi natin ma-resist yan.
0: Yes.
1: Lalo-lalo na nandun tayo sa point ng kahinaan talaga natin.
0: Mm-mm.
1: Emotionally, hindi stable yung ating emosyon. Di ba?
0: Correct.
1: Kaya tayo nadadala sa mga ganun eh.
0: No.
1: Ang hirap, di ba?
0: Oo.
1: Naiintindihan natin yung iba kung bakit nila ginagawa. Dahil nga,
0: yes,
1: mahirap nga i-resist, di ba?
0: Oo.
1: Yung iba naman, naiintindihan din natin na huwag niyong gagawin yan.
0: Correct.
1: Oo. Uh-huh.
0: Pigilan niyo kung kaya.
1: Yun na nga.
0: Uh-huh. Pero kasi nga, you know, things are meant to happen for some reasons.
1: Yan.
0: Na hindi natin maintindihan muna sa ngayon.
1: Minsan lumalagpas talaga tayo dun sa limitasyon natin.
0: Correct.
1: May mga ganong. We have to admit that.
0: Yes.
1: Minsan, di ba? Kahit nga, di ba? Kahit nga sabihin natin, seryoso ako dun sa partner ko, straight ako. Pero aminin natin, napapatingin pa rin tayo dun sa iba pag may naglalakad, di ba?
0: Ay, may mata kasi tayo. Oh. Mayroon tayong tenga, mayroon tayong ilong na nakakaamoy.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya normal na parang yung attraction andun.
1: Lalo na pag nagmamaneho ka, tapos biglang napapalingon ka.
0: Oh.
1: O sabihin mo naman ng partner mo, nakakita ka ng sexy. Alam ka ba naman, pipikit ako. Nagda-drive ako. Diba?
0: Kasi naman, masagasaan ko yun. Oh. Diba? Oh. Normal. Minsan, wag lang natin, eto rin Dr. Hart, wag lang natin i-provoke yung mga partners din natin. Lalo na pag ganyan.
1: Uh-huh.
0: You know na, yung nga sinasabi ko, lagi kong sinasabi na mga tamang hinala, hindi pa nila ginagawa o iniisip na gawin.
1: Ay, no.
0: Iniisipan na natin sila na ginagawa na nila.
1: Para tinutulak mo tuloy yan. Mga ganyan.
0: Sige,
1: gusto mong gawin ko yan.
0: Inaanap pala yung mga hunauna sa ako. Sige, eto na.
1: Sige nga, sulayan daw, B.
0: Sige, totohanin ko na yan. Ang kulit mo. Diba?
1: Nako, may hirap yan.
0: Eh,
1: nagda-drive ka, tapos ano, may makita kang maganda. Tapos bigla mong babaan ng bintana, tapos magsasmile ka. Ano, badoy?
0: Nagkatawa, naturon. Diba? Basta mag-ingat lang sa pagmamaneho, ha?
1: Yun na nga, eh. Nang minadaan lang kasi kami ganina. Naalala ko tuloy. Hi sa'yo,
0: ha? Ito si Junpyo Guapo, Dr. Hart, ay kinig sa
1: akin. May mga taga Eden Solace, diba?
0: Yes.
1: Oo, ang ganda dyan.
0: Maraming
1: ang sarap pagkasama mo kasi matago dyan.
0: Hindi, overlooking din yung lugar.
1: Overlooking. Nakakala ko maganda kasi medyo tago.
0: Medyo hide out ba?
1: Hindi, maganda talaga yung lugar
0: nila.
1: Yes,
0: maganda.
1: I really love the place. 4268, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Always, Judmin Aminaw sa Heart FM from Eling Gales, ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi po sa inyo lahat. Siyempre, ganun din mga taga-konsolasyon sa tawid lang.
0: Yes, marami nakikinig dyan.
1: Ng Burgos. Oh. Ang dami nakikinig po sa atin dyan.
0: Hi to Ati Tisay na kaka-birthday lang.
1: Ay, kaka-birthday lang.
0: Oo, parang no, last week ata.
1: Ayun. Si ano din, naalala ko, si Engineer Mike Alilin.
0: Si Engineer.
1: Happy birthday ba? Belated na yata eh. Hindi natin nabate.
0: Oh. Ito si 0768 naman. Para sa akin, hindi dapat laban o hindi daw dapat labanan ng tukso.
1: Hindi dapat labanan?
0: Nang dahil sa tuksong yan, nasaktan ako ng lubusan.
1: Uh-huh.
0: Kung nalabanan ko sana, di ako nasasaktan ng todo.
1: Uh-huh.
0: Kaya kung may tukso, mang dumating, huwag mong pansinin. Shout out na lang ko sa... sa hinungdan sa tukso.
1: Ay.
0: Good morning. Oh. Ay, kilala ko to. Ito yung, hi Sir Ben.
1: Pag kumatok ang tukso, huwag mong papansinin.
0: Oo, oh, huwag mong papatuloyin.
1: Eh, parang bisita yan. Pag kumatok sa'yo, di pa patuloyin mo.
0: you're a good hostess naman eh. Oh. Bakit hindi mo papasukin yung bisita?
1: Demsoy Robles, good morning sa inyo lahat dyan. Sabi siya, ay nako, Dr. Heart and George. Mahirap iwasan talaga yan. Ayaw lang dyan angkod. Bahalag iba na sa kanyo.
0: Parang narinig ko na yan eh. Oh, hi to paring Totor ha.
1: Mga ganyan mga style.
0: Yung mga mahirap iwasan talaga. Ayaw lang judog angkon. Bahalag masapun.
1: Pwede ba? Ha? Nasaan ba ako? Anong ginagawa ko dito?
0: Sino ba? Nag-amnesia bigla. Good morning.
1: And 7398. Good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Sa akin, mahirap talaga layuan. Kasi pag nakita mo, tapos pag makinis. Matukso ka talaga, lalong-lalo na.
0: Kung...
1: parang dal guidance tayo dito. Alam na pag... Hindi.
0: Oo.
1: Pag matikman mo daw.
0: Hindi kasi yung ulam.
1: Kasi
0: dalawa yung ulam.
1: Kasi diba, pag nag-diet ka, pag ano, ayaw mo kumain ng, ano, ng humba dahil
0: yes,
1: may high blood ka.
0: Bawal yun sa'yo.
1: Pero masarap talaga eh. Kaya matikman mo talaga.
0: Eto, bigyan ko kayo humba o chop soy. Anong unan yung kakainin dyan?
1: Ay, syempre.
0: Syempre yung humba, di ba?
1: Siyempre yung dalawa.
0: Ay, tapos yung chapsu.
1: Para hindi ka mahalata. Dalawa talaga.
0: Pero yung dami ng ulam mo, mas madami yung humba kaysa sa...
1: Ay, mga taga-batch 79 ha, ng St. Rita's College. Diyan po sa may Balingasang. Ayan, happy alumni homecoming from Tina's Place. Hi po sa inyo lahat.
0: Hi, good morning.
1: Sige,
0: good morning.
1: Keep your messages coming. Dagsain niyo po kami ng mga mensahe ninyo at babasahin namin lahat yan. Yung pinaka makiliti niyo na sagot. Mas gusto namin yun.
0: Bigyan niyo kami.
1: It's a kinky Friday anyway.
0: Correct.
1: Again, yung mga text lines po natin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Facebook page natin ha, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Mm-hmm. Sabi ni Papa Roo, kinilaw lang daw masarap, lalo na maanghang.
0: Ay, ka na Papa Roo. Masarap yan.
1: Masarap yung kinikilaw. Hindi, kinilaw.
0: Yung kinilaw. Tapos may ano pa yan, sinugba na baboy, di ba? Sinuglaw.
1: Kinilaw.
0: Kinilaw. May alam ako masarap gumawa niyan.
1: Asa, mag-aanap buhay muna kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-Load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Feeling stress? Hair looking tall? Nails need some love?
7: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
6: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
7: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
6: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
7: LAB Beauty Studio.
6: Your beauty, your glow, your moment.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Maseo, Eliza Maturan. Dami magagandang tanawin sa isang museo, di ba?
1: Yes, mga artworks ng mga ano. By the way, that song was brought to us by Sido Idol at Dog May Panalo na the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Right. Oras natin 10:38 na po ng umaga. Ang daming messages.
1: Oo.
0: Saba, ano, may ano ka ba? May parang ka bang, ano?
1: Ito.
0: Tukol pa rin yan sa tukso?
1: Oo, kasi
0: saan ba nasusulat yan?
1: Nasusulat ito sa libro ni... Hindi.
0: Basa.
1: Ito, basa. Ayan, mga sweethearts. Kasi, di ba ang tanong natin, mahirap nga bang pigilan ng tukso? May isa naman akong perspective.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nga ba tayo ay nahuhulog sa tukso?
0: Aha.
1: Dahil daw, Dr. Hart, ito ay nagpaparamdam sa atin ng saya, excitement, mm-hmm. at comfort. Kaya pinipili natin minsan na bumigay doon sa tukso.
0: Kasi nagkata tayo excitement.
1: Yes, excitement.
0: Yeah, sabi ko nga eh. May thrill nga daw dyan eh. Oh, hindi ko nga na-experience yan eh. Meron daw. May thrill daw dyan. So nga, sanang subukan.
1: Nako. yung mga tuksong
0: hindi ko pa talaga natutry yun.
1: Alam mo, magpapasaya sa'yo. Yun. Yan ang magandang tukso.
0: Ay, ganun. Siyempre, ganyan nga eh. Kasi nga, pabor nga sa self mo yan.
1: Yes.
0: Yung mga bawal nga, pabor sa self mo. Sa tingin mo lang.
1: Sa tingin
0: diba?
1: Mo.
0: Oo. Kaya napapasaya ka. Kaya sarap ng feeling. Daw, sabi ng mga kakilala ko.
1: Ako din batay sa mga narinig.
0: Oo. Yun. Yun ang mga sinasabi nila sa akin. Binubulong nila sa akin yan eh. Ganito kasi, yan, ganito kasi yan, Dr. Hart.
1: Buti nilang natututo tayo sa mga naririnig natin.
0: Yun na nga eh. Kasi dami ng friends natin.
1: Correct. Eto, parang nag-agree sa'yo si 1671.
0: Oo, sabi niya, feelings can be unpredictable. Sometimes, they develop in ways we never intended. And falling for your friend's husband.
1: Ay,
0: talaga? Is one of those forbidden emotions that should never that should never be entertained.
1: Uh-oh.
0: In this love or just sabi niya, is this love or just lust? True love doesn't thrive in secrecy, guilt or betrayal. If you truly care about your friend, best thing is walk away from this temptation before it destroys not just friendship but also your integrity. Choose what is right even when it hurts. Real man will never break another woman's home to make her own.
1: Teka lang, parang ano to siya.
0: May hugot. Sino ba yan?
1: Pero magandang perspective. Thank you.
0: Ganda.
1: 5574, hi lang ko sa akong mga bisita from Camiguin, Mong, si Leo, si Abby, sa kanyang mga apo na si Jean Diva, tsaka si Janine Diana. Mayor Miles, hi to Mami Amy, may buntag. Thank you for listening.
0: Wala naman kay 9021, wala siyang ibang sinabi, binanggit niya lang, good morning Miss George and good morning Dr. Hart. Good morning din sa'yo.
1: Si 8764 ha, si Zach of Don Carlos Mukinon, good morning.
0: Ayan. Wala naman sa ating Facebook page ha, may post po si George dyan ha, question of the heart natin.
1: Ayan.
0: Ito mula kay Rachel Dalugdog. Diba sabi na pag-asa, ulan ba?
1: Walay dalugdog.
0: Kung sabi niya, kung gustuhin mo talaga o magpadala ka sa emosyon sa sarili mo, madala ka talaga. Oh. Nasa sa'yo yun eh. Kasi ikaw ang magdesisyon sa sarili mo. Shout out now sa Villafranca family from Don Carlos, Bukidnon. Maraming thank you for listening.
1: Good morning, John Martin Kale. Ang Heart FM, ang radio station ng puso ko.
0: Ah.
1: Sabi niya, depende po sa tukso.
0: Depende sa tukso.
1: May level pala yun. Or case-to-case basis.
0: Oh. Depende din sa nanunukso.
1: May ano yun eh. Alam mo ba yung parang, kumari ayaw mo maligo sa dagat, mm-hmm. pero pinipilit ka ng mga kaibigan mong maligo sa dagat. Mm-hmm. Tapos yung dagat naman talaga, katukso-tukso.
0: Ay.
1: Oo. Oh. Ang sarap mag-ambak-ambak doon. No. Yung parang ikaw, ala, sige, give in ka doon sa tukso na maligo sa dagat.
0: Ayun. No. Yun tapos hindi mo alam may delikado pala.
1: Correct.
0: Alam mo yung tukso talaga, delikado talaga yan eh.
1: Hindi, oh.
0: Nasusulat yan.
1: Saang libro?
0: Alam mo, pag binaligtad mo, ginulo mo yung letter ng tukso, guguluhin mo yung letter ng tukso, irarumble mo, makaka-form ka ng tusok.
1: Ayun, huwag magpatusok sa tukso.
0: Baka matutusok ka dahil sa tukso na yan. Di ba? Or baka may matusok.
1: May matusok sa tukso. Huwag magpatusok. Hoy, madelikado yung may matusok.
0: Huwag ka magpatusok dahil baka matusok. Oras natin, 10:43. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo ha, sa inyo pong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Incorporated.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapamino o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. All for one. I can love you like that.
1: Yung mga tipong, you know, if I really wanted you, I can tell you that I can love you like that.
0: Ano mag gusto mong way na mamahalin kita?
1: Correct. Huwag
0: kaya
1: kong
0: gawin yan. Try me.
1: Yeah, if you give me a chance.
0: Ah, diba?
1: Oh, if you give me a chance.
0: Ay, sige na, magpapatukso na ako.
1: Ano ba yung doctor? Yung parang tipo nga, I am better than him or her. Just give me a chance.
0: Ganun. Talaga, may comparison na ganyan.
1: Naisip ko lang.
0: Ay, dako.
1: Ganun yun, di ba? Kung gusto mong manukso ng you know, something, you really wanted to prove yourself doon na, uy, mas better ako dyan, kaya dito ka na sa akin.
0: Ah, di ba? Oh, go ahead, grab na. While supplies last.
1: Di ba? Kumari, di ba pupunta ka sa mall? Uh-huh. O, tapos, eto ma'am, eto po yun, may free taste po kami.
0: Ay, naku, ganun.
1: Para po ma-prove po sa inyo na our product is better than the other.
0: Ibig sabihin, magpapa-free taste ka din.
1: Depende dun sa papa-free taste.
0: Patikim naman.
1: Pagkain pa ba pinag-uusapan? Oo. Pwede naman, ano, perfume, yung mga ganun bagay. I mean, in that sense ba, yung ganun yung tukso.
0: Ayun. Wala kay, ano yan sabi niya? Hako Hidalgo.
1: Hako.
0: Good morning, have a great weekend. Permission to attendance. Ah, permission granted.
1: Your honor.
0: Sabi niya, para perfect attendance in a week sa pakikinig ng Heart FM. Aww. Talaga naman.
1: Thank you.
0: Sabi niya, shoutout again to Hidalgo family, my kids, Angela, kay, ano to, Dran Noel, and to my BFF in WL Auto Parts. Happy listening to Marilu, Codes or Codes? Oh. And hi to all listening to Heart FM. Yan. Umaga, my forever. Yan. Mahirap daw talaga pigilan if gawin mo ng always magpatukso.
1: Ay! Nako.
0: If gawain mo daw, gawain mo ng always magpatukso.
1: Well, kung in the business aspect naman.
0: Aha. Business na yan, ha? May pa-business ka na ngayon, ha? Okay, sige nga.
1: In the business perspective naman. Kailangan, ganun naman dapat magpatukso ng mga customers o kliyente. Di ba nga pinapakita natin kung ano yung lamang natin sa iba?
0: Ayaw.
1: Para makagain tayo. Oh.
0: Eh, gawain daw always magpatukso eh. Oh, di ba sa love?
1: Eto ha. Sige nga. Araw-araw, tayo ay nanunukso.
0: Aha.
1: Hindi man natin yan
0: nanunukso
1: ginagawa.
0: Nanunukso tayo araw-araw?
1: Oo, hindi man natin.
0: Paano yan?
1: Hindi man natin ginagawa yan consciously, pero unconsciously, tayo ay nanunukso sa ibang tao.
0: Kayo mga babae. Sus Marioset naman, natatakot na kami mga lalaki nito.
1: Eto ha, number one. Yung mga damit natin.
0: Ay! Nga ako, hindi ako tumitingin talaga sa mga ganyan.
1: May pa many escort, may pa mga pack shorts. O diba? Yung mga, sa mga babae yun. Sa mga lalaki naman, ano ba yung mga paano ninyo? Siguro kapag...
0: Wala kaming alam sa mga ganyan. Nakapikit kami lagi pag tumitingin sa...
1: Hindi, kapag nagpiflex-flex kayo dyan, oh.
0: Ay!
1: May flexing na nangyari.
0: Wala naman mga piflex. Ab lang meron ako. Ab. Isang ab lang.
1: Oo.
0: Hindi abs.
1: Pero may mga bagay. Kung mara, eto. O, nagluluto ka. O, syempre, itutokso mo yung mga pamilya mo na kumain na through the yung amoy na niluluto. Alin na kayo, kumain
0: sabihin,
1: na kayo.
0: Masarap, pag masarap magluto, nakakatukso. Ha?
1: Oo, kasi pinapakain mo sila na masarap.
0: Sarap naman. Kasi nga daw, the best way to a man's heart is through sa kanyang stomach. Diba?
1: Even sa ano din ha, sa mga babae din.
0: Maghanap nga tayo ng masarap magluto.
1: Masarap magluto.
0: At magpapatukso si Dr. Heart.
1: Ay, alam ko ito.
0: Go na yan.
1: Masarap magluto ito, Dr. Heart. Si Mami Gemma Pupo.
0: Ay,
1: so, si, batiin natin si na Claudia Bacabale, Shady Pantin. Pero si Nora Bataluna, Filipina Ondo, Ninita Vega. Maraming salamat, Mami Gemma. Good morning sa'yo dyan, ha?
0: Mami natin yan. Pass oh,
1: mami
0: lang
1: natin.
0: Pass lang muna.
1: Hindi, masarap yun magluto, alam ko. Oo. Eto rin, masarap din ito magluto, Dr. Hart. Talaga, natikman natin ito. Mami Marilyn Gonzalez. So, thank you, Mami. Sabi niya, here comes the last but not the least na sweetheart. Who keeps on listening to you, Doc Hart and my sweetie G. Love you always and forever.
0: Thank you, Mami. Salamat sa laging pakikinig. Oh. Dami, lakas-lakas natin dyan, Upper Carmen, ha? Sabi paparo. Kung may pek-pek shorts daw sa babae, sa lalaki naman may tito shorts.
1: Ayun!
0: Tito?
1: Yun ang gusto kong sabihin, paparo. Yung tawag dun, hindi naman paruntong shorts eh. May tawag dun eh.
0: Tito shorts nga daw.
1: Tito shorts, oo. Pero may mas maikli-ikli.
0: Paano ba yan? Papaturo nga ako ipaparo. Alam ko, marunong to eh. Magaling sa fashion ito eh.
1: Oo, fashionista si Papa Ru eh. Oh.
0: Well, papaturo tayo dyan.
1: Magandang mandamit.
0: Oh. Para makahanap tayo ng auntie.
1: Auntie?
0: Ah.
1: Ako rin makahanap auntie. Din ako ng uncle.
0: Ah. May auntie na hinanap ko.
1: Ay, auntie. Auntie
0: tinitibok ng puso ko.
1: Ayun na. Ako din uncle. Ang kukulay sa buhay ko. Ah. Napaka-cheesy.
0: 9345, sabi niya, hello Dr. Hart and Sweetie George. Happy Friday, si Ate Carla Toledo here. God bless and ambing boss. Kayo din po, ha? Ingat
1: kayo lagi. Good morning, good morning.
0: Sabi ng isa, yung meron dun sa message, nakita ko kanina sa post. Ayan. Sabi ni Sambayon, nakita ko, nabasa ko kanina. Kay Lilibet Nunez, ha?
1: Ay, ito.
0: Ayan. Hi, Lilibet. Sabi niya, gusto ko makita mga mukha niyo, Dr. Hart and Pretty George. Ano FB account niyo? Curious lang. Kasi you two have a very angelic voice.
1: Ah, diba? Maraming salamat.
0: Kaya hindi kami nagpapatukso dahil mga angel kami.
1: Umiiwas kami sa tukso.
0: Dr. Hart-Hart FM.
1: Oh, ako naman. Oh, George Hart FM.
0: Ah, nag-aanap ng Facebook page, ha? Dr. Hart-Hart FM. Sinabi niya, nandun yung mukha ko.
1: Ay! Ayla. Oh, ma-search nga yan, mamaya.
0: John Martin KL, Good Morning Hart FM Radio Station. Ang puso ko. Di sabi niya, depende po sa tukso.
1: Depende.
0: Ay, masarap yung tukso. Ay, naku naman yan. Asya, sige.
1: Sige.
0: Ayan na nga. Ito hindi tukso to. Toto. May mimigay na kami pa premyo. The Price is Rise. Overload na. George, paikot tayo ruleta.
1: Ayan na. Ikot. Umiikot na.
0: Ayun!
1: Up.
0: You know.
1: Ay, Dr. Hart, dito tayo napatigil sa driver.
0: Driver! Ang dami nila.
1: Oo, ang dami.
0: Halos lahat daw ng, sabi ng kaibigan ko, halos lahat ng taxi na
1: nandito.
0: Sasakyan niya. Eh, talaga Hart FM yan. Lagi.
1: Okay.
0: Maraming salamat, ha? Lahat mga drivers. Sige yan. Na.
1: Ang nabunot ko, uy, taxi driver pala ito, Dr. Hart. Mm-hmm. Mula sa Trujillo Taxi.
0: Trujillo. True talaga to.
1: Oh. Congratulations, Adolf Rojas Adolfo.
0: Adolf Rojas Adolfo. Galing naman ang pangalan sa apelyido niya. Magkapitbahay na. Adolf Adolfo. Galing. ng Trujillo Taxi. Congratulations. Ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na! Claim mo na yung papremyo mo. Bigas at grocery. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen, Cagayan de Oro City. At syempre, yung ating pong The Price is Rise Overload ay hatid sa atin
1: ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Hart 92.7.
3: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamihan sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamihan sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: We play nothing but the hits. This is Hart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Tagu-taguan na nakikita pa rin kayo sa liwanag ng buwan. Yung mga lihim na pagtingin. Kailan ba aaminin?
1: Agay. Diba? Alam mo, sabi nila Dr. Hart, masarap daw magtaguan pag madilim.
0: Ay.
1: Siyempre, hindi ka nakikita.
0: Pero yung taguan naman yan, gusto mo naman din naman mamahanap ka eh. Gusto mo lang talaga sa dilim.
1: Kasi daw ang dilim, madami daw ang ano, madami daw misteryo sa dilim.
0: Bakit ka ba hindi pwede magtagu-taguan sa liwanag? Ay, ganun?
1: Eh, kasi nakikita ka eh. Liwanag eh.
0: Kasi meron ganyan.
1: No?
0: Oo, nagtatagu-taguan kahit maliwanag. Kaya doon sa wala masyadong tao.
1: Kaya nga. O, di ba yung mga nilalaro natin nung bata pa tayo, tagu-taguan sa liwanag ng bus.
0: Ah, di ba? Tagu-taguan.
1: Alam nyo na yan. O, pag nagtagu-taguan, may hanapan.
0: Ay, yung mga nagpapadala sa tukso. Mahilig sa laro na yan.
1: Oh, tapos, ano, magaling yan sila magtago.
0: George, meron nang kukulay.
1: Ay, salamat. Sabi niya dito, ako nakukulay sa buhay mo, George.
0: Ah, buhay pala. Akala ko kasi basa ko kanina, ako kukulay sa buhok mo, George.
1: Sige, pwede pa ash blonde. Oh,
0: sabi ni 6951, sabi niya, good morning, Dr. Art and Wafa, Madam George. Ma'am George. Bibo mo ay. Happy kami. Pag ano, pag naging happy kayo. Gusto ko, happy ka.
1: Saan kayo masaya, suporta.
0: Diba?
1: Suporta kita.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon. Honest natin, sweethearts, we've got 38 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Thank God it's a Friday. Happy, happy Biyernes po sa tanan. Alam nyo na kung anong paborito natin kinakain pag Biyernes, diba? Ano ba yon? Nakinumdum pa ba mo? Oh, shoutout ha kay Joseph at saka kay John Ross. Itong dalawa to ha. Isa talaga yung nakakaalala kung ano yung paborito natin kinakain tuwing Biyernes. Diba? Happy, happy listening po sa inyong lahat. And once again, welcome dito sa ating programa ha. Sama-sama na naman tayo sa atong paniood to. Kumusta kayo dyan? Ako, paamoy nga. Humot kayo ha. Yung iba is malagkit na. Maligo na kayo. Anyway, ano ba yung mga plano natin mamaya? Saan ba tayo tatambay? Diba? It's time to unwind after a day's work. Galing Monday. Dapat Friday is chill-chill na. Tsaka yung weekend, ilaan natin yung time natin spending with our family. Alright? Anyway, para sa mga pabate, sa may birthday man ngayon or may kapistahan ha, happy happy fiesta sa inyo. I-send lang po dito sa ating text line 0917-1579-927 at mag-message din sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Alas 11:40 lang oras natin, sweethearts. Magbabalik ako. Of course, enjoy lang sa mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. Yeah.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Lumobo ng 13% ang bilang ng mga negosyo nagparehistro sa Cagayan de Oro City ngayong taon sa sinagawang renewal period ng lokal na pamahalaan. Sa tala ng Business Permit and Licensing Division, nakapagtala ng kabuwang 27,000 business registrants mula Enero 5 hanggang Marso 31, kung saan 25,000 sa mga ito ang nag-renew ng kanilang business permit, habang 1,829 naman ang mga bagong negosyo na nagparehistro sa lungsod. Ayon pa kay Acting Head Oksana Custodio, na tumaas na ng 30% ang bilang ng mga bagong registrants kumpara sa naitalang bilang noong nakaraang taon. Nagpasalamat naman ang opisyal sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng business sector sa lungsod at umaasang mas mapalakas pa nito ang lokal na ekonomiya ng Cagayan de Oro City. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 17 minutes after 12 o'clock. And time to brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Ay, second hour na po sa ating programang Heartbeats. Napakabilis po ng oras natin. But anyway, sana nag-enjoy lang kayo dyan, ha? And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa 787 Laundry Shop. Happy listening sa inyo. At saka diyan po sa may... Sana sa mga food park natin dyan sa Maindahag, ha? Happy listening po sa inyong lahat, ha? Happy listening din! And of course, sa Eden Solis, sa lahat ng kanilang mga staff and crew na araw-araw nakikinig dito sa atin, happy listening po sa inyo. At saka batiin din natin ng happy birthday kay EJ Boy Galinero. And it's coming from your tito, Uncle Tito Sangria. Sir! Kumusta naman si Sir Tito ng Shelltale Taxi? At saka yung mga taxi natin naka, diyan, nagpundo lang diyan sa may Limkit Kay, ha? Of course, kasama yung pinakagwapo nating HPG diyan, si HPG Noel. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga teachers natin na getting ready for the Brigada Eskwela. Hoy, kita-kits tayo, hapon. Pilakabok sa eskwelahan natong silhigan, ani Ron. Shoutout po sa inyo. 12:18 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Juan Carlos. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified

0: Strata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 1:48 ang oras natin. That was OMI with Hula Hoop, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Song goes out din sa mga nagsasayawan nating mga sweethearts dyan sa may barangay kamamanan, ha. Mayo-mayo pagbaniod to kay DJ Nin Liana, kay DJ Levy, kay Mayor Miles, handin kay Pong Liovi, and also kay Leo Abi Abi. Handin kay Rox and Mancha, Lona Mir Sakala, at sa tanan na nagkaon diya karon sa may BBQ food house. BBQ family ni. Happy listening po sa inyong lahat. At saka happy listening din po sa ating mga drivers na nag-relax-relax lang muna, ha. Chill muna. Karong urasa, grabe kainit, di ba? At saka maya-maya, mga hapon na siguro. Ang dami ng pasahero, ha. Kasi Friday ngayon, nako! Ang daming lalabas mamaya para maglaro ng pickleball. At saka, of course, mag-chill-chill. Diyan sa may, ano ba yun? Yun sa may Eden Solis, ha. Sarap magtambay diyan. Especially kung kasama yung shota mo, di ba? Yung shota mong balikbayan. Oh, happy listening nga pala sa ating mga staff dyan sa may Eden Solis. Maayong pagpaniud to sa inyong talandiya, ha? Eto na, ang ating The Price is Rise Overload. Eto na, iikot na tong ruleta natin para pipili muli ng maswerteng winner na makakuha again ng bigas at saka grocery item. Sino kaya? Ayun, tingnan natin, ha. Kunan, kung saan ako konti para. Wait lang. Eto, dito tayo huminto sa may barangay kamamanan. Oy, buno tayo dito. Galing dyan sa may Carmelite, barangay kamamanan. Oy, congratulations! Lorimer Sakala! Lorimer Sakala ng Carmelite Barangay Kamamanan. Congratulations to you! O, nanalo ka po ng bigas at grocery items. O, kunin mo na to kagad, ha. Nakapack na to. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito ba yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Tapad lang sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, alas 12:51 na. Ako'y magbabalik pa with the music from The Course. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

dari 2.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, it's exactly 1 o'clock na po. And that's it! Oh, samahan niyo ako muli mamaya. Babalik ako alas stress ng hapon para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. In the meantime, susunod na si George. Fall in love with the music, but also fall in love with George. Kung gusto niyo ha, especially sa mga singles natin dyan. Susunod na ang programang Music or Dear Heart. Dear Heart nga pala ha. Dear Heart, hanggang alas stress, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 1:32 ang ating oras. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bagcor.ph. Naku, kailangan kita higit pa sa mga salita. No words can describe. Ay, mga sweethearts ko, you feel very nostalgic. Dahil nga ngayong Biyernes, it's the 22nd of May. Parang ilang araw na lang, uy, mag-June na. Less than a week na lang, or more than a week, should I say, sa buwan ng Mayo. At maganda ang ating weather ngayon, umiinit na. Kanina medyo gudulom. Ay, magkakasama tayo till 3 o'clock. And George, magpahinuktok sa inyo through my love songs. Hi to 72123. Shout out dyan sa my Baloy Zone 12. Ito naman si 5475. Magandang hapon, George. Grabe kainit ang panahon ngayon. Salamat at pinalalamig ng mga musika mo ang oras ng siesta ko. Shout out from Kanjaville, Kanituan. Thank you, Kanja family. Kayo din, pinapainit ninyo ang puso ko sa mga mga compliments ninyo. Maraming maraming salamat. Where to text you? Hey, these are the numbers. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And our Facebook page for your messages, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. Get ready as I'll be playing something from Stevie B and many more right after this break. Stick with me dito lang sa Hearts FM, ang radyo at six ng heart ko.
1: Hearts 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: Same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, bukid noon, nakatitig sa kisame, nagulat og toko. Hindi George, kasi malalim lang iniisip ko. Tapos ayan pa yung mga love songs mo na nakakaambot. Well, just enjoy. Let the feeling flow. We're up till 3 o'clock in the second hour na ng ating programang Dear Heart. Ngayong Biyernes. Uy, wala i-duty ang uban ngayon. It today pala is National, ano yun, National Couples Day ba yun? Something like that. Nakita ko sa social media. Well, to all of you, na may mga special someone, this is your time to shine. Reveal that special someone of yours. Diba? I-flaunt, pasalamatan. Sa social media kasi madami na eh. Binabati ang mga partner nila. You know, just giving him or her an honor to be a part of your life. 0853 Centro La Pasana. Eto mga boy tals. Naglanog-lanog ang Heart FM. Diriway lain, radio station. Ang madunggan. Maraming salamat, Melvin James Hill Abejo. Nako, thank you ah. Nakakataba naman ang puso. Diyan naman sa may B&R Consumer Goods Trading sa Block 2 Puntod, Cagayan de Oro, 9400. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you for keeping us in the background. Samtang na yung mga, di ba, yung mga shoppers ninyo, yung mga bumibili, nag-enjoy sa Heart FM. Maraming salamat. Mary G. Floor, hi to Jimmy Boy Balios ng Zone 5 Bonbon. Thank you sa inyong pakikinig. And padayon ta sa mga love songs. And padayon po mo sa pag-text, okay? So that I can have it here on air. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7. Dash Cagayan de Oro City. It is now 2:18. We'll be playing you something from Stevie Wonder. You want? Ah, sige. Have it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tunog tiyara.
3: Tingin ko pa lang para bang
2: local and proud.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon at 2:59 in a little bit of the 90s with And You, I Love You by Savage Garden. And you know what time it is? It's time for me to say farewell to you all. Salamat ha. Marami pong salamat sa mga naki-join sa akin. And speaking of 90s, tomorrow, diba? The 90s Heart, abangan si Harvey Stone. Nasa rin ang susunod mamaya. Oo, dito sa Heart Afternoon Drive naman, alas 3 hanggang alas 5. Mr. Grab, gusto ko yun. Parang ano lang, Mr. Crab. 5971. Ayan, sa pag... Ito sabi niya, oh. Malalim to, kuya. Sabi niya, DJ George, sa pagtabas-tabas ko aning kadalanan, uban ko ang kamingaw o kasubo ni ining dughan. Sa dihang tamis ng mga sonata, imong napalupad sa kahanginan. Ni Lupay o ni Hupay Good, andaw mga salusong... salusong... Ano? Salusong, oh, sa mga salusong kasakit nga nagtaw pa sa akong galamhan. Dagang salamat, kuya. Hindi ko matumbasan yun, ah. Grabe ka lalong. Thank you sa inyo laging pakikinig. And thank you sa mga sweethearts ko na through online application ay naki-join din sa atin. O bukas ulit ha, abangan ako dahil Sabado, it's gonna be the weekend edition of Music from the Heart from 12 noon to 3 o'clock. And the rest of your messages, si Harvey Stone. Siya na magbabasa niyan. And farewell, happy weekend everyone. Enjoy your Friday. This has been George. Nanatiling nakatutok. Siyempre dito lang ha, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Mwah! Take care everyone.

0: 92.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Nagdaos ang Community Improvement Division o CID sa pamamagitan ng Cooperative Development Program ng dalawang araw na seminar para sa mga miyembro ng Consumer Cooperative ng Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Kabilang sa mga natalakay sa seminar ang tamang pamamahala sa kooperatiba, transparency, accountability at participatory leadership upang higit na mapalakas ang operasyon at pamunuan ng mga kooperatiba. Ayon sa CID, bahagi ang nasabing pagsasanay ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan upang suportahan at paunlarin ang mga kooperatiba at grassroots organizations sa Cagayan de Oro City. Hinikayat din ang tanggapan ng iba pang kooperatiba sa lungsod na samantalahin ang mga libreng seminar at training na kanilang iniaalok para sa mga inklusibo at matatag na pag-unlad ng ekonomiya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. 3:28 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon sa tanan. Medyo makulimlim ngayon ha. Andam-andam lang ta sa ulan. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness! At saka yung mga ngayon lang naka-tune in, welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Friday ngayon. Mag-enjoy tayo ha. Ako yung kasama niyo sa yung pag-uwi galing sa trabaho, galing sa eskwela. May klase pa ba? O yung mga nag-summer ha. Magandang hapon sa inyo. And happy birthday nga pala ha, sa friend ni Mommy Marilyn. Si Nelsa Esguera dyan sa may Phase 3 Block 8 Lot 4. Marami kumpleto ha. Parang si Iron Man lang. Westwoods Village dyan sa may Carmen. Magandang hapon po sa inyo dyan ha. Especially yung ating birthday celebrant si Ma'am Nelsa Esguera. Happy birthday. Parang nangangamoy lechon na ha. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Happy listening. At saka yung mga Grab drivers natin ha. Kagayhaan. Drivers, mayong hapon. Iputada. Mga gwapo yun na sila, in fairness. Mayong hapon sa inyo. Joseph Ranara, mayong hapon. 3:30 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Siyempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart

0: 42 minutes after 3 o'clock. Kayo'y naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7. Ang radyo ng heart ko. Mayong hapon. And shout out kay Edwin Amilao. Mayong-mayong hapon si mo, Sir Edwin. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Kay Mami Gemma Popos, mayong hapon sa inyo. At saka kay Rosaline. Yung mga sweethearts natin dyan sa may Maanyag Maramag. Magandang hapon po. Uy, umuulan na ba dyan? Uy, Demsoy, mag-update ka sa akin kung umuulan na ba dyan sa may Bukidnon, ha? Shoutout din kay Zach of Don Carlos Bukidnon, 343. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn
3: direct. Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
5: CDO Idol! Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
5: Ito ang idol ko!
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. That song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, Friday. Diba? Nakaplano na ba kung anong ano yung bar na papasukan natin mamaya? Barbecue. Magandang hapon at saka, oy, before daw mag-bye-bye si Harvey Stone, ha? Babatin niya si Lakulot and of course, kanyang apo na si Jainin ay kay Liana Jean and also kay Levi and also kay Mayor Miles. Mayong-mayong hapon po sa inyo, ha? Sa atong mga sweethearts dyan po sa may kamamanan. Edwin Amilao, mayong hapon sa imo as hell. It's been a while. At saka batiin natin ng happy-happy listening din ng ating mga sweethearts dyan sa may Bulua. At happy-happy birthday once again, ha? Kay Ma'am Nelsa Esguera. Edad lang to ni Mommy Marilyn, na siguro na sa mga 55 lang to. Happy, happy birthday to you. May you have many more birthdays to come. 4:14 ang oras natin. At magbabalik pa ako. Another Ben and Ben song. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, oras natin 30 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. Check na natin ngayon ang kalagayan ng trapiko sa ating lansangan. Makakasama na natin ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, Heart Pasada Group, Jay Tagalog of Abdullah Kim Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Jay.
2: Yes, Artiston, ang ating pinikitan ni Osmeña Cugo na may build-up na dyan. Paglabas, papunta naman sa Jerbora, papuntang Jerbora Extension, dire-direcho. Pagdating mo lang dyan sa Rosy ng Bacalar, ay build-up ng traffic ka na papuntang Cugon. Ang napapansin ko lang, kahit na mayroong no entry na nakasign it, sige pa rin ba, pasok ng pasok kahit no entry. May nagpapantay na nga. Kaya yun, nagbibilda ng traffic dyan. Kaya dire-direcho, pupunta rin sa Busa Crossing. Okay naman, tapin ko lang ang Busa Crossing. At papunta naman dito sa lapasan. Ayos naman ang lapasan. Kaya nga lang, meron ako napansin na medyo papatlong ma ating ano ba, ang karang armor car. Eh medyo napapagit na sila. Pero dire-diretso lang din na hanggang sa makapunta sa Agora. Panuwag naman ang Agora. At ito, kabahala na ako area ngayon.
0: Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Umakasahan ang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog to sa Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
3: This is Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Tunog tiyara. Tingin ko pa lang para bang
7: local and proud.

0: Strata by Euro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugedon. Honest natin, we've got 49 minutes after 4 o'clock. Ay, kumusta na kayo ha? Oh, hapit ng dinner time. Oh, yung mga busy-busy nating mga nanay ngayon na nasa kusina. Of course, ang sarap naman ng niluluto ni nanay. Ano ba yan, nanay? Wow, paksiw. Oh, maayong hapon ha. Maayong hapon din kay Mommy Elaine Gales. And of course, dyan po sa my Zone 5, Bulua, Talipapa. Shoutout po sa Aura Meat Shop, sa mga fish vendor. And sa may karnihan po. Happy listening kay Roderick and also kay Boss Cabo. Nakabisita na rin siya dito ha. At saka, oh, congratulations din. Winner din siya ng ating The Prices Rise Overload. At saka, sweethearts ha, next week nga pala, meron namang pagtaas ng gasolina muli. 120 to 150 per liter. At saka yung sa diesel, piso hanggang 130 per liter. Ngayong 26 yan, May 26. Nako, abang-abang lang tayo. Dapat naka-full tank na tayo ngayon. Sa akin, nag-blink-blink na. Dami ni Chip. Anyway, maayong hapon din po sa ating mga sweethearts din dyan sa may promised land, Makasandig. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Eto na! Eto na, of course, ang ating recap sa mga winners ng ating The Prizes Rise Overload. Eto, congratulations! Kay May Jane Dabudabo ng Barangay Bunbon and also kay Frank Abelia ng Barangay Punan, Adolf Rojas Adolfo ang ating taxi driver winner ng Trugillo Taxi, at saka kay Lorimer Sakala ng Barangay Kamamanan dyan po sa may Carmelite. Congratulations sa inyo mga sweethearts! Huwag kalimutan ha, magdala lang po ninyong ID when claiming your bigas at saka grocery. O, punta ka lang dito. Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta ha. O, at saka, basta huwag kalimutan dito. Sumakay kayo ng elevator ha. May uban din maabot ng gihanga kay nagagdanan. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:51 na po ng hapon. Ako'y magbabalik pa with the music from Dilaw. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. A minute after 5 o'clock. Oy, batiin natin ha yung mga sweethearts natin dyan. O sana hindi sila selosa. Sa mga taga Makabalan daw ko nun, that's coming from Carl Hyven David. Happy listening po sa inyo ha. Speaking of Makabalan, of course, andyan po yung Simplicity Vulcanizing Shop dyan. Hi kay Gigi Ming at saka kay Sir Julius. Mayong-mayong hapon sa inyo. At saka mayong hapon din po sa ating mga taxi drivers. Yung iba is pauwi na ha. Jason Tesoro, mayong hapon sa inyo ha. At saka bukas, huwag kalimutan, alas 9 po tayo yung pasok natin ha. Kasi we'll be doing the 90s heart, of course. At yung mga auntie o uncle diya, ampay nila yung mga music from the 90s. Bukas po yan, alas 9 hanggang alas 12 po. Dito pa rin yan sa Heart FM. Here's now a song from O Caraga, Ipanumpa Ko. Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. God bless you all. Happy weekend, sweethearts. Bye-bye.

0: same, same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Moffat's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limcatcay Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Nagdaos ang Community Improvement Division o CID sa pamamagitan ng Cooperative Development Program ng dalawang araw na seminar para sa mga miyembro ng Consumer Cooperative ng Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Kabilang sa mga natalakay sa seminar ang tamang pamamahala sa kooperatiba, transparency, accountability at participatory leadership upang higit na mapalakas ang operasyon at pamunuan ng mga kooperatiba. Ayon sa CID, bahagi ang nasabing pagsasanay ng patuloy na programa ng lokal na pamalaan upang suportahan at paunlarin ang mga kooperatiba at grassroots organizations sa Cagayan de Oro City. Hinikayat din ang tanggapan ng iba pang kooperatiba sa lungsod na samantalahin ang mga libreng seminar at training na kanilang iniaalok para sa mga inklusibo at matatag na pag-unlad ng ekonomiya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Cineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: This is Heart 92.7.
2: Heart FM time. It is now 6:30.
3: Cineo Idol cheesiest. Our best Idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: show spin-off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Mysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Kanda Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at Kale Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Jada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7. Heart FM time. It is now 11:16. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:32. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:35.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart It Aim, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:34. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:35.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Alright, eto na, binubuksan ko na yung mga dance lines natin. Just in case lang, meron kayong mga gustong ipa-shoutout sa isang napakaganda pagsasama ngayong umaga. Alright, 0961-8924-927. Otro ha, 0961-8924-927. Darina, okay, text mo na ako. Magkwentuhan tayo ngayong morning. Oops, ibang pangalan ng mga nakadaong ng bugas at grocery sa mga nating lahat yan, sweethearts ha. Baka naman ikaw na. Naku, wala ka namang gagawin sa araw na ito ng Sabado. Oh, so magkakaroon ka ng chance, magkakaroon ka ng enough time para maklaim mo ang iyong papremyo. No? Mamaya, announcement ng mga pangalan. Abangan! Baka hindi mo napakinggan kahapon. Ngayong araw na to mapakinggan mo. All you have to do is, you know, to stay. At makinig. At mag-enjoy sa mga music na pinofloat natin. Abdi just taking a little breather here. Oy, good morning muna sa lahat po ng mga motorista natin. Kanina may nadaanan ako, naka 92.7. Yung isang taxi na asilip ko sa kanya monitor. Sa may tapat ng New Leaf, bake shop. Yung bumibili ng pan. Napasilip ako sa kanyang monitor. Laki ng monitor niya eh. Naka 927. Wow! Good morning! Dagang salamat. Di ko man alam yung pangalan mo. Oh sir. Pero dagang salamat. Kung bumili ka ng tinapay niya sa may New Leaf. Yan, ikaw yung tinutukoy ko. I'm bundan. Better check your watches. It is now 7:20.
1: This is Heart 92.7.
0: Mendoza family ng Kauswagan. Maraming salamat. Oy, the Asis family din. At saka kina Lugel. Yan, good morning.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.